nsuro asase nyina wura no ono na onene nam onene mo aya mensuro efi se oyono kofo na ontumi empa ni ho achi etuni na mo mensuro otise nia otie enura enne ochina ani dapim eti unina mwa aya mesro oyo gonhwofo pa onim niwan enti unina mwa aya mesro mesro mesro mesro unne erade enamwa aya mesro yes sorry erade ye ye erade kesiye.

yemu ti se se de okọ de e bọ ni ma ho nsra ban no wo de betwa fi wate me nsuru kra me mo hu ye wo fabo ni e koso ni e wate o de si o ka wa kuma to yem na ewrade e bọ ho nsra ban Verse 7 say, Ono, Womana Bofo, Ebo Wana Usuno Sabensia.

0: na pai bo mi sira wo do ba yesu kristo di mu se wodi yen funso bia be che yen na wati yen wa fi nia entine bia mo ewo yesu kristo di mo everybody fa yen funso bia che yen ewo yesu kristo di mo pato ka se wo yesu di mo Senpai ba ho den wonku kwa ho den se emra yen so ewo yen pai bo mo ewo yesu kristo di mo ewade wonku kron dibu ayen bo yen pai bo mo ewo yesu di mo ewo yesu di mo ma oni suna bo pai sirewade se enfunso bia ewade fencha o kasemo o adwinimo o Esu siye mo o, diya wukai ni niya wukai. Niya wundim ni niya wunim. Diya janu mwa yenu wumu ni wop. Nyan suya betomu. Ewa de facheye. Ewa de facheye. Ewa yesu dey mo. Sire radia huwa dey. Sire mpaiba huwa dey. Sire mpaiba huwa dey. Ewa yesu kristo dey mo. Ewa yesu kristo dey mo. O ewa te. Siye nyue ni mwa du mwa. Bae jina pae bo mi.
1: Asempa.
0: Everybody was them say. O siye si opo anko. Ede ni ma okon da. Nen suye kunu mi die die. If you will raden chen. Everybody was them say. O ni panse en kabri bi. Adis o di frisuru amano. Everybody was them say. Enye tu mi su nanyan wadenso. Ne ye home ene be ye. Ti ye sre

0: akoho bia enim na munye bi nsuna na so bia betumi anum mi openi num nkora nso anum bi Belmore to the manim pofie da
1: Asepa FM
0: wamonso edimo akotene eye

Bibia omo bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia o. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. Edi chia me. Man

0: se
1: abusia kwaku agata eka na semye we kezi anua kwaku agata na ogyina mu denne ne semnu aba na wonyem opapa se wonyem wo maame se wonyem kwaku agata se wonyem wasu ni nu aba na ohun na wonyem eti se wonyem so wonyem wo no e sabri ya meka sa baba idie wato anananom sie do eja na odi tu ni mu onu wo heye eti ni akopiemu ni padua no emu no e wo komfa no che a ya sabia ya mpenfo asom na yani ASP Goswin Kwame Amagaibo ebe twetwe nkomo ne yahwe ne ewo mu afisa presifo so yesi ne efiri wakache ba ne sa baba ne onyem aye bebre na nipa wadi asem ya che firi de dika beton ne eye kwodwamna wo wahoma so kwodwamna ma ho
2: mejo so ebi wa
1: bokor de
2: nyanko pa do ma habokor
1: so onyem kezia anya anya ye na emom ne akoye manso esese da ho ne se abante ani nuase wonyem wo papa se wonyem maame se wonyem sese yakosi sei
2: ebi wai meda se se de wedi kan kanu asem na ya asem asese de wuduru kuru mu a adane twafia se obi adi twenesi a wo we ne gwe na mabwa na ya kuduru kuru ni mu na meni mpenifo akudi nkomo na de a na nsema mpeni kane se no krede e omu nchimi nkasema nsema because asema na kweye se mansu wane busu ya chien na ibu momo diye oma dinye omu nimu diye nche diye bini mkasa wa nye mwane se ye kura ya ama mfu mkuno ya mpaisa ama mfu mkuno se ubi wu na sebe ye nye nseng ena wa nye mwana kwa atofu uwo su deba nasi uwa ya na ye wa mamre na mani yedu ohomwe ya ye ka ema busu ya no enti bini mwa vyene se e bia na abusua yi yesɛ wonyem wonyem sɛ bɛ yasa e camp ni fo bɛ from mo na tete yabɔ mo no sai ka no atwe akɔhyɛ baabiɛ na deɛ nanso ne nyina akyi no ɛyɛ adwentire akromanfo ne bi na ɛkyerɛ nanso ntimi ti supɔ ɛsɛ yasa ne tie nemu wo mon kasa mra bɔ nten so so so a na tete obi ɛtwe ne ho sɛ da bi o sɛ sɛ dia sɛm na kɔyɛ ne deɛ akɔyɛ positive fata mo anya no kɔ ka bibi bebre a na positive fata bra bɛ kyerɛ mu enti ebi wa sɛ meka sɛ deɛ ɛyɛ sɛm a abɛda kuro ne mu a obi adwe ne ho a wonte aseɛ na nzi America say there mpenifo se said ya de na kwen de yemfo ye nini aposifo achi na say aposifo betima ye muhwehwe mufokofoko de akoti ase na say oba na say be wawu no ye betimi aye postmortem ni apaipa kase ampa no wanyama na so wanyama enka obi ani beje nzi America say there kruman ene adehia ye tie na adwen se aposifo mremu na nto muntimi mfa de da entoma obi anwa ase mu no kwae wo
1: aha nti na kire se se ebe piese ababa no no anyim kezi anyim a e wo se abusua ni tue sika bi
2: sana kru ne mpenifo ya mekoto mu etire mu se se ko baso wonyam e na se be wa hye ne ho awu a e ya tofu wo enti e wa mamre na mane bi a wo be ye ne wadwere kru no na ye ye ne no no ya na e ko ye sika mu edu enti bini mu se o madwen ne se e bi e no nti e na abusua no ne papa be kan no ba bi se wonyam edu mu bi a wasan sana no fat kra se fe de ne ba na nyam no enti akoya sem a aye tese odwe ho a wonti ase ndi zia de ye de ne de akire ye hwe de mpanifo nto beka ye nyam mpanifo pa wo mu na sa omo so beka sa ye no mebon komo ne ahwese sa bibi sa si okuro no mu a e den na wo moye ene ade nyina
1: ko dwam na me mfa sia ne na wase abusua kwese dwam na ma ne boye odi firi mu e won kokko e fa akwada wedi mfie dunan kezi amrekuwa ni wo no ho no no
3: so utie ya haya adomu 106.3 FM ya niye nuyano masempa 94.7 enkra kurupomu kukumlemle Fano First Street Gay FM abrosantin team hani ya bata ubedura ria trebo ha alonjoy uwa satima ntemso wa yensha inshana yese ubuchu usetutu bolivar deje station topo ape wani yenu yanu minshe FM fuzo ebata na YouTube omafobia jwenche asabu wezi ya frena ado ado dia wade aba waze kasa ne dozu kasa ne dozu na papana aze papa no wan shada nyoba atampa wono ne dia wode aba no no we see a friend Richard Jesse ne dia wode aba wonde wode there en wode e ba ye na ayi nana poku so dia wono so dia ba so me hwamu na nana poku ba bi a wore dia free no wo aso wa free Venezia Gualia en wode e ba si oze
4: ose de
3: ayi he wo aso wa free Cividale del Fruli Venezia Gudelia.
4: I didn't know.
3: I didn't know that you
4: were. Where did Kaka Bako? No, I said,
3: I don't know.
4: You have to go back to pay what
3: you did. You have to short. Ene ya nuchenti ya, ne mume kroni ni na dino, aye, Cividale del Fruli, Venezia, Bolia,
4: too much.
3: Ene na wano, waso adi fritili, wasi.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyom no so. Die be be na ko. Training service and fitness nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia

na me nante wate. You make na bibia musu bi se urade. Na bitino. Adie bia bomu pae na bi se urade. It's just the embarrass me oh. I like it oh. Na me na mi sabe bi yo bia wate.